Esa. Sauti ya mawasuru mbiye mawate. Eye nye. Nidana na. Afe mami tisi babi. Let me enter somewhere tonight. Ero di nidana na. Waye. Urofi se diye.